Mama jara bi may fali ci bo wati data ma fete ko ko dolaw am ben ni rofanga al mami ni na ay dara barka bu yalla ni robe ngam rakade wolé ablay dambalé ka fuli beo